na emse enra ne baba akoba be ware nti no baba ni fi kumase nti o me yesa nke na hima chin no mbe ko kumase nti no ehun nwa ni bidana o me yeden o me ye ye opo chin mu ne store ni mu ho no ma me kwa no me ba ne dawo ne chin no o ne bremi na akito ba ko kanu o ne bremi se wada no yini to store ntun ntun ti no me nyen na me yeden me hye nkola ne ma no no ne ma me ye bibia pon wi a na ba me ho no ti me zo me ko fi ne me dawo sa na na fam ga kan ti me pon kwa ma ntun ti na fam ti me betru ko na mu se masina adamfo ebo meden mu se ohwe meire no ana ka chenzo meire ameda me nche ona onene maami ana oso obo na maami mama ye still we sit obi wo store anymore ti wa ma na me nim se bia amu bia mu ko fie ko daya na se on be wo store ti sa na be dia me ba store be ti me dwedu store no na me be bo store ma me bo ma obi an fi me bo ma obi an fi me ti ma se na me bo mka ma ono so fo ni bi pp kwa ma mu so on bi san sa na me so nim die ntia omo she stone my bomo meden omo nti bia minze dia na na form dia egusu bom na we bom na we bom yo bom na ehun se tane ene amako o se yetimi se kontena ni kwa na ye bebu ani a se bebu ani ko he dia so yinza se egusu bom na ame ba ko bi ko fa piota ba je nyum pa na ntena ne kwa nki tuo bia di tvdi ensa fa wo na ye di piota ne fa wo se ne be di guo mo so a e bi ko be kanya na ti nzo ne yo be kanya na be di guo mo so a still ye ntifi egusu nzo ne guo mo so keten kete wo yinza isa piota ne kwa ye ble ai maya ba ko de kontena no be di ko twa se ne nsa nko e ho no ntino nti akoka amunyu aketo no sori sori na message jule nya no maami na ka che ne se na dafo ne che ne se ta maso ona se yo minyane maami a won fi me na se ne nyane ya no me wife ne de maami ona se yo nyane ona so nso fi na me se ah e no mi container ne de e maami so ma lokki wo inside afeda so chimki na enchim chimki na enchim nti mi ana me de force bi e wo so container na ni ma na key ni to e fa mo inside ana me maami me ma kwa ne fa maami ase yo ketu wabi kutu kuru kita me fa na me jie na ibie wani mi bie na maami no butu ne ba no so o kontena ne ubiye ya ni mu ha no butu ne so inside won nti no e ba asa na me mama me no so free me yire ne so no no won se da bi asa mu mi na ya beta beta bi ana me dia ne ka na me rush kwa na me pay taxi the form na be mo ko central hospital emergency room ti opd hall man ti ku du ona me mama me mama san ibi me san fan ko na me ku chi ese bi na me fe na san o ma hwe ti me ku chi ya na me wura emergency room ona na doctor ba ko fe me se ya ni mra na me ko na so dia ne dia me yire no ya ni free free ba kwa na no se wa free mu dia se na ninya esuna mi suna je ya nhwe maame ne biko maame so ko ni sinye ya nhwe kwa be fa so ayi maame no ti ma ye ni mse we de wawu oba ndi me yere ndi wa firma bi ndi na ze ti ya ni ko maame no ketwa na kwa de ye ja na ho ya fa na ko hospital ni bi later na doctors for na me be fe ne bae ko no mpo bi o around wa obetin a chechase ndi o me fe ketwa na so tenase no o mbi se bi sane ntama ndi ketwa na so kasa kaka ho se anaju no na mo da ho na ne maame fe ne ba na ko ware no o to yoku ya e yare e me yere no o yare ti ko me fa na ko hospital no see you so no kutana no anaka taxi no two yet according to makonta no maame ne babo e no se oba no be pake ka no store ni mu ko bo store ni sa obi an yeden en fi ofrenso no obi an fa ko no te na adin se e bia tam of maame ne first of me fa ne ko na e bia wadile ka kan se bia onu adin yeden e ko nso no kwetu ni ka ko room e ko you share o sent to ka ba central ni nyina wan ti sa na asem ko yen ti se no and we film na doctors for no so share maame ne keto no be fa no ke sia keto no so fi fi mo je so mo gusu she ya bisa doctors o ma che no jun maame ne jun so akwara na o ma dia ya yi awa ma kwaye lab test o ma se adin anye food poisoning adin enso a enye drugs bi na mi sa mo se yaden o ma so mo ntimi nchira fe yi ma yen still up to now mi jina yi kra maame ne de ya din ne ko no de na nani cramp ntimi mi yi on ka sa wa e bete bete ko du won de ah ya din ne ko theater on de si anya mi adum nani de bi ba ka sa mai ti ha ntimi ko bi mi se si azo fi o be du ye fi no nurse ni ba ko je me number o theater won wasa fe mi senka mi mra na mi maji moja bi nfe nko lab ala mi chere nze o aba fiesisi ya bi nsuka kaere egun mesia aba betimetimi afro bi gona busa foni bi ewo